0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man, lalo sa katulad ko. Apat na oras po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay.
3: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo-Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza, at marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. One station,
2: all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM
1: Radio Excellent Health Excellent Life EXL Makabuhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe pa lang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 kapsul in the morning, duha po siya kapsul sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Zero ni Oslo. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang na hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, mo akong imintin. Niarang-arang akong paminas akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapsul. Nene, una ko akong balatian. Epektido, barato.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo-Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
18: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sa gihulat ninyo, pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol ng butika.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
4: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio.
17: FM Radio.

0: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
4: Good news! Davao di Oro! Aniya na ang lamiang pizza in town!
5: Hugo Bistro!
6: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba! Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
9: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko na tanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa ayag. Nay, galangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
12: Taan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
0: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga kulang sa...
13: One station, all the hits.
14: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Excellent Health Excellent Life EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
6: Chipsyon Piralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer. Niya paggamit na nakuhaan eh, nawala kaloy si Ginoo. Murag na arang-arang na po na akong ulcer, di na mo itong karperme. Capsule niya akong gigamit sir, capsule, kape, o kanang kuhaan, haplas. Ang galing Magnum sa efektibo, gini kayo.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
12: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended na po ang iBerry.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Wala silang masabi ng radio update ka pa sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM radio update kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Kaya narin pa niya, taga Santa Jose pa. Daw wala ko gamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga plus, mo niya among gamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
6: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang

0: FM Radio. Maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
1: TV Patrol.
0: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila ug Bernadette Sembrano.
1: TV Patrol.
0: Replay alas 5 sa buntag. Umuarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ug matag hapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Bataliones, Ninya Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibukang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag, hangtod gabi. Dinhi lang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1 66 sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay moringa neem guayaba luya bawang cinnamon turmeric mangosteen serpentina oregano lagundi vitamin C sodium ascorbate at B complex vitamins kasangka natin para sa kalusugan switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon huwag kang bibigyan tao, laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Provincia, Las Piñas, thank you, Magnum C. Makaayo, sa kakuha na sa kumbana nga senior. Ninong siya mo, ni amo ang rudok ko ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang rudok ko sa Magnum C, gigamit na mo, panta kumbana. Fiktibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
6: Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card. Mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.
7: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa magkalami ka una, no?
4: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
12: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo sa Kausi Pago San Elso. Na ako'y ipamatid ng mga kuhan. Ginagpay rin mo ng mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw. O hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitibog yun. Ang Magnum C mao gini makaayo sa atong panglawas.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
14: One station, all the hits.
15: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Arrancada balita. Oras ito, alas 7:40 na sa buntag. Karong higayo na mahigala, makauban na to si Coach Berhel Aurelio. Maghisgot, mahigala bahin ni ining kining mural. Ni amural. Karon ania sa tuang linya, kauban nato karon din sa tuang studio si Coach Berhel Aurelio, ingon man kining iyahang estudyante si Ana Sabas, tama ba ko?
1: Ana po.
0: Ana Sabas. Coach, good morning.
2: Okay, good morning Sir Dexter. Good morning sa tanang nagtanaw karon no, nag tune in sa atong mga higala diri sa Nabunturan. So ako si Coach Berhel, visual artist, the same time art mentor na naka-base diri sa Nabunturan.
0: Coach, kini mo kauban matawag na to nga imong estudyante,
2: yes,
0: si Hana.
2: Yes,
0: ato sigurong ipaila-ila, magpaila-ila ka, Hana. Di basta-basta ni mga higala kay pila edad ni mo, Hana? Gamay pala ni, pero naka-abil na po ni siya, Coach, sa uga competition si Hana?
2: Yes po. Actually, naka-experience mino. She's one of the finalists dito sa Katong Space Agency.
0: Mm.
2: So, siya sa top 20.
0: Top 20. Paila-ila, Hana, sa imuhang pangalan, kung asa ka nagpuyo, pila imong edad? Padol sa may.
2: Ay, ka ulaw. Ay, ka ulaw. Sige.
3: Hi. Akong pangalan kay si Jarin Hana S. Habas and I am 10 years old and I live in Purok 18 Poblasyon na Punturan, Davao de Oro.
0: Nag-eskwila ka pa karon na Hana? Unsa kang grado?
3: Grade
0: 5. So kani siya Coach, ang kaning iyang drawing pag tawag na to nga art yang habit.
2: Mm-mm.
0: Ginahimo ni unsa man adlong Sabado para ma-portion ni iyang talent.
2: Actually ongoing ang among training no. So under sa category na acrylic.
0: Mm.
2: Kaya nga katong paghimo namo sa mural, so I decided na gusto na ko i-join ang bata dito para maka-experience siya actual na training. Kung saon paggunit sa brush,
0: mm-hmm,
2: kung saon pag-apply sa color, o masabtan yun niya ang mga iyang ipanghimo.
0: So, gawas kang Hana, aduna pa kay lain ng mga estudyante, ng mga bata?
2: Yes po. Actually, I'm guiding kids online most, mm-hmm, of the time. Pero na ako yung mga students karon na face-to-face. So, ginatrain ako sila. Depende sa kategory na ilang gusto. So, na oil pastel, na ako, mm-hmm, advanced sketching using the graphite and drawing pencils, and watercolor and acrylic.
0: Lain nag-chat na to sa to ang nag-tanaw karon. Nangutan na siya, pwede ba po daw ang kanang mga idaran na naa sa line o 50s nga mo magpatudlo po daw, mo iskila sila o painting?
2: Why not? Actually, i-mention na lang na ako sir, no? Actually, mm-hmm, we are having a summer art organized by the SK.
0: SK.
2: Oo, mm-hmm. Si Ma'am Kailin, Ma'am Kailin Bayonita, no? So this coming second week of May.
0: Mm-hmm.
2: So kung gusto nila mo appeal, walay problema. So I'm going to teach, I'm going to provide the fundamentals and yung proper way and how to use the oil pastel.
0: So open na siya maskin kuana ka ng senior citizen.
2: No problem sir. Kung
0: no problem
2: nila, why not? Kasi naahon po tayo goal na gusto na ako i-gather tong mga katong na I love sa art.
0: Mm-hmm.
2: So kung gusto nila mag-learn, why not? So I really want to mag-unite ang mga artist. Maski sa pinakabata hantong sa pinakatiguang, no problem as long as na mahilig ka. Go.
0: So Sir Arnulfo pangalan sa nag-chat karon. Welcome sir. Ang mga senior citizen. So asa man daw mo pa-enroll o naa ba daw bayad ang pagtuon ini?
2: Well, actually kaning this coming art summer art workshop no, organized by the SK. So just contact Ma'am Kaylin Bayonita
0: for more information.
2: Mm-hmm. O kasi actually wala pa naman na finalized yun, pero siguro na ang venue ani is sa Barangay Hall no, sa Poblasyon sa second floor.
0: Pero open siya sa mga katauhan diri sa Davao de Oro.
2: Yes po. Actually,

0: Si ma'am kailan ang nag-plan yun, ani. So ang target yun namin is 40 above na students. So kung naay mo appeal na ano, I think they can text or they can call Miss Kylene para sa kung gusto nila mag-learn.
1: Ah, okay. So sir, mag-isgo ta karon bahin ni ining gitawag og mural.
0: Yes.
1: Unsa man gyud ang story behind ni ini?
0: Ang story ani is it's a visual journey. Kumbaga nag-start siya sa paper boat,
1: paper
0: to Davao, eventually to peace, no? Kumbaga kalinaw. So mo yung stand nato din na pag tungkol sa ano, no, West Philippine Sea na issue, kasi dugay na maguni siya. So ang tumong jud ani sa kuan sa secretariat is to strengthen the public awareness about the West Philippine Sea, and also yung art ang tawag nito interpretation ba for build a nation building. So mo jud ni ano sir.
1: So unsa man imong role sa mural ba, tama ba?
0: Yes po.
1: Mural as an artist and mentor.
0: Ako ang lead artist ani, so I'm guiding the actually kauban na ako kung akong daughter ani, and naapoy yung mga extra na mga bata. So isa diya si Hannah. So she's one of the artist na nahimo atong paper boat o katong paper daw.
1: Nagpunta na kang Hannah, kini bang pag pagiging artist, habit nimo, talent, ganun sa ka nagsugod nga maingon na to nga usa di ay ka-artist?
0: Kailan sa ka nagsugod?
2: Yang pakay ko, nagsugod na ko kuan ka ng arts.
1: Ah, nagsugod na kag-arts. So, hilig yun mo ang pag-drawing?
2: Mojo na ako ang ginahan yung kay buhaton.
1: So, kaning pag-drawing yun. Unsay kalainan sa kini karong kaning inyong mural?
0: Yes po.
1: Nga mga artes, tama ba ko? Kumpara kani adto katong mga artes sa mga comics. I don't know kung nakaabot ba ka, sir, sa itong panahon sa mga comics nga nag
0: exist
1: good. Oh, like Soma. Oh, mga sikat nga mga karakter nga nahimong unsa may kalainan ni ini katong mga artes kani adto? Sama nila Jim Rivera, Clem Rivera.
0: Actually, ang original artist sa ano, no, sa Zumo is si Jim Fernandez.
1: Fernandez, yes.
0: Yeah, so nag-start with parang ano siya, comics, then nagiging movie. Under the ano of Max Alvarado. So ang for me, ang difference, no, is iba kasi ni siyang mural, sir, no. So it depends on the theme given. Kasi naana siya yung tema na gibasihan. Kay gusto sa organizer na ipakita sa tao na inanita. If we have a quiet strength and unity, dako ang impact ana. Kaya makita nato sa mural mga details, no? Kasi pag comics is ako cartoonist ng God at some time. So I'm one of the parang editor cartoonist, no? So gitrain po na ako mong a lot of kids, so daghan po sila mga daghan na po na natagan ako achievements. So iba ang mural, ang impact sa mural is because of the details na naa dito makita nimo. So makita yun nimo dito ang mga ang identity and yung dignidad and hope and pride of a Filipino.
1: In terms of income, sir, unsa bay maingon na to nga maingon ba na to nga ang pagiging part sa mural maka sustainer ba in the future family? Kaya actually sa una kani ato kung actually pan man jugo sa mga comics good kani ato o usa sa mga ginasundan jud nako kaning life sa mga artist kani ato. Pagbagsak sa comics kani ato, taklo pud ang kaldero sa mga writer o mga artist. So di obay angay kabalak-an.
0: Walay angay kabalakan, sir, no? Kasi depende manguna sa kuan, depende sa kumbaga tao na unsay gusto nila na art, no? So kung gusto nila mga parang caricature lang, no problem. So they can hire anyone. So pag-abot sa mural, sir, actually kanina mural, no, is wala man tay bayad ani. Pero natay tabang na nakuha from our local leaders. So ang ano lang ani is this is a contest na ako ni siya ay prize, no? So well, para sa ko daghan man ang mga muralist na nakaila po na ako na buhi po sila, sir. na ako income.
1: So, usa sa imo ang mga ginaguide yun? Ginapokus mo mga kabataan karon?
0: Yes po. It's more on ano no, the proper way on how to use a medium. So, mugi nang naasalay kategory na pilian. Like sketch, no, advanced sketching, oil pastel, acrylic, and also the watercolor. So, si Ate Hana ngayon is nag, ano, siya, nag-undergo siya training sa acrylic. Since na she already experienced on the that mural, so mas nag-boost ng iyang ano karon kay ano sir. Actually si Ate Hana isa sa iyang drawing no napalit sa atong butan na congresswoman. Oo, so matong time na ni Atomi dito, ipakita na mo among mga output. So napilian ang iyang drawing. So gipalit ni Kong, no? So it really helps a lot, no? It's a big help. Kaya nga, no, ang bata na inganyo jud siya na mupalit og art materials which is gihimo jud niya. No, gihimo jud niya. She spent a lot, no, of art materials para gamito niya karon mo nang iyang ginagamit karon sa iyang training.
1: Ano ni mo sir, unsa magyud ka importante ang pag-guide sa mga bata sa iyong aning proyekto?
0: Well, importante kayo, sir, no? Guide na to sila sa proper way on how to use, tapos yung mga basic fundamentals. Pag once na masabta na nila, then I allow them to express freely. So, importante kayo, sir, kasi ang mga bata is dali ra sila makakat-on. So, ang importante is mag-guide sila sa tamang paraan. No? So, we guide also the value and responsibility. Kasi na yung mga time na they are going to present their school or syempre magiging proud ang pamilya nila, ang parents nila, kaya mo join sila ng mga art competitions. Syempre pag once na talking about art competition, kailangan yun siya o kaning intensive training, so discipline. So we guide them, we teach them on how to do that para ma-achieve yun kung sa'y gusto na maabot. Mugin ang pag on the spot, kailangan ano yun ang training, no? Straight yun siya.
1: So sa paibuhang pagtudlo, sir, sa may mong ginahimo nga approach nga to sa mga bata?
0: Yun nga, fundamentals, tapos yung mga basic going to advance, no? So, o ginatudloan na to sila, dili lang mag-drawing, but they have to understand kung unsa ilang gi-drawing. So, kung unsa meaning, ana.
1: So, kini bang approach nga gihimo nimo sa mga kabataan in kaso kung aduna nay senior citizen nga mo patudlo usab nimo pag-drawing, another approach naman lahi na pod nga pamaagi ang himuon niya ani po?
0: Well, I think the same, no, it depends on the situation. Kung ang kaning si sir o si ma'am na na-experience gamay, then I'm sure naman they are already aware on that, no, pero tudloan niya po nako sila to express, no, to give meaning on their ano their artwork. So dapat mahibaloan, masabtan yun nila kung sila ang himo nila. Kaya magiging powerful kasi ang isa ka art if there is a meaning behind it.
1: So unsa man yung role ning art sa ato ang society karon?
0: Dako kay ano sir, no, dako impact sir, no, kasi it's because of the yung mural is kumbaga parang dako siyang ang tingog siya, silent pero powerful na voice. So if you're going to look at the something na ingaan akadako, and then ma-realize din mo, ah, okay. Kasi ma-remember na ako, sir, every time, katong time na nag-polish me, no, nakita na ako mga tao, they stop, and then they look at the mural. Tapos, it takes siguro mga seconds bago nila na, ah, wow! Then, ingon sila sa kuha na, sir, panalo kayo ni sir. So, motong gipangutana na ako sila, o sa'y na-feel ninyo, sir? O sa'y nakita niyo una? Murag layo kayo kung konserba, pananaw, murag nagiging proud ko, nagiging hopeful ko when I look at that detail. So dito ko, sir, no, murag successful kayo. It's because na-realize na ako na nasabtan yun nila, na padayag or na paabot yun ako sila ang mensahe sa mural.
1: Sa kaning pag-create ni mo aning mural, sir, pila ba ka-adlaw ni mo ning gihimo nga artwork?
0: Actually, ang katong mural, ang wall, I mean, gihatag sa mo at parang second week of the March, no? Second, so after that one, nag-start na jud mi og kuan hinlo tanan. It's a lot of process, no? So cleaning, brushing, tanan, tapos nag-apply ko og clean primer para mas tibay jud ang magiging quality sa atong mural. So for me, niabot jud siya og 1 month.
1: One month
0: yun sa sir, kasi dili man po siya straight, no? So after lunch, kasi morning to lunch, so direct mo siya sa sunlight. Mugin ang we decided with my daughter na after lunch going to gabi, so usahay makaadlawunan ni human.
1: So usahay mo ang pinaka importa o pinaka memorable moment nimo during process.
0: Yeah, during the process, yung pinaka memorable na ako dito katong nagtapok ang mga bata, no?
1: Uh-huh.
0: Then, I realized na nag-enjoy sila. Like may ano, yung anak sa akong pag-umangko na si Christine Joy. As in, naman migi ano go dito na nag ano migkaning murag stencil siya. Tapos nag-enjoy ang bata, kuha sa ano, nagtanggal sa mga ano. Then si Ate Hana nag-paint ang ubang bata, naghimo sa katong some part of my mural, no. So that moment is so memorable for me kasi they're part of the process. So mas magiging meaningful ang isa ka mural if naay involved na bata.
1: Mm-hmm. So ang imuhang tema kining WIS Philippine Sea, ano man nga layo man tas dagat diri, ano man ingon ato connected gihapon ta ni nga isyu.
0: Yes, of course, no. We are connected as a Filipino kasi this is a national issue, this is not only local.
1: Mm-hmm.
0: So we are part of it. We are Filipinos. So kailangan ma-involve ta ni na issue, kaya nga gihimo na siya na mural to strengthen our awareness about this kind of issue. Mm-hmm. So atong stand na to, ipakita na to na involved ka. We are going to peace, no? Not a ano, di na kailangan ko tong mga kusog na laban or ano, no? So idaan na to siya sa peaceful way.
1: So sa ibang tanaw, sir, muda o ba ka nining maong imuhang entry karon? Confident ka ba nga makasulod sa top interest?
0: Well, dako og tiwala sa akong ano, sir, kay we did our best, no? Kasi involved yung mga bata, so mas nagiging meaningful, mas nagiging dako ang impact sa mural.
1: Mm-hmm.
0: Pero bottom line, actually, it's not all about winning this art competition. So ang importante kayo diri is na paabot na to ang mensahe through mural, ang atong stand, no? That we are part of this issue. We are part of the West Philippine Sea. Atin ito.
1: So, kini nga contest entire Philippines?
0: Yes, this is a nationwide art competition. So, WPS Mural Festival. So, every regions, no, every sulok sa Pilipinas na ay entry. So, we're just hoping, no, kung if ever na kaluyan, we're part of the, piliun sa, no, it's a blessing. It's only a bonus, no. So, we're happy with that.
1: So, ano sa ni pahitabo ang maong contest?
0: Actually, supposed to be, it's last April 10 ba yon? Okay, actually nahuman na yung mural nato is April 10, but since we heard that na extend siya, so we decided na i-extend po na mo ang submission.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang gusto nako is we spend time for polishing para presentable yun ng atong mural. So hantod na extend mo siya hantod June 10, kaya nga for now naka-cover pa siya kasi we are just going to isolate muna nato para at least to defend our or itago sa nato itong concept nato.
1: So kadiba nga imuha karong pag-salmot ni inyong mga competition, sir, adun na kabay na doubt na suporta sa ito ang mga local official?
0: Yes, 100% yun, sir, no? So naatay
1: pwede ni mga pasalamatan, sir.
0: Sige, sir. I will grab this opportunity, no, pasalamatan na to ang mga naay bulawan nung kasing-kasing.
1: Mm-hmm.
0: Na mga local leaders na to. So ang una na ko pasalamatan is our senior tourism officer, si Miss Leia Calamba. Siya yun ang nag-spend og time, nangita og wall, nag-effort, then gihatag sa to, gisecure niya para sa kanina project. And of course, no, sa atong buutan na Congresswoman Mama Ricar, ma'am, thank you so much po sa, at saka si Governor Raul Mabanglo, sir, thank you kaayo sa inyong suporta. Sa atong mahal na mayora, si Ma'am Mayrosel Balili, kay Sir Coronica, no, sa atoang municipal administrator administrator also, and of course sa atong mga ubang official, no, na si Governor former Governor Arturo Oy. Sir Papagob,